Sisi yare no wo sisi yare no ade to for ground me ko to for na for ma wo timi sore kan fo akoma bi test ni bi ama o wo de se woni mu num pokura na wo two shots bi de a drone nti heba na ewo mu nti wo de wo two shots bi no so wa te ase be woni 18 na wo timi num bi sa so no wonu mato na wo timi ni dia formula na ni wo de twa two shots a no wa twen kakra appetite ne be ba wrong. Wankasa obi dia dance here. Sanso na wonyare ase energy ni wo form, ura ni wo form, energy ni wo form. Wa wonyare ase energy ni wo form.